0: tiyo niya ng marek.
1: Yung anak, Jeremio.
0: Rasuro niya lekaw, gandyan. Ako, abar sa lingkura niya lakipa dyan.

batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.